0: So, ayoko naman call ang dag mic. Kayo naman, introduce nyo naman yung mga sarili nyo. So, yeah, let's start with Ella. Start with Ella.
1: Magandang araw, madlang listeners. I am Ella Acosar, and I am a recent person on the podcast.
0: Yes.
1: And a recent person to New Zealand.
0: Yes.
1: Nice to meet everybody.
2: Nice to meet you, Ella.
0: Nice to meet you too, Jaya.
3: Nice to meet you.
2: Tina. Hello, guys. My name is Jayam Pedroche, and I'm from San Vicente, San Pedro, Laguna. I grew up in Laguna, San Vicente, San Pedro, 4023, I think. That's our code name.
0: Oh my God.
2: Sino kayo? It
0: goes deep. Lalim ah.
1: Lalim ito.
2: I mean, no, like, actual, sino kayo? Ikaw naman next.
1: Ganda ng transition naman.
3: Hello, madlang people. Ako po si Trisha Roldan.
0: Oh. Sino ka?
3: Yun lang.
2: Ako
3: Demure
2: po si
3: Demure.
2: Ay, Demure.
0: Ah, ganun siya. So, actually, ano, unang tanong na anuhan ko sa inyo is, ano yung mga languages, Filipino languages na kaya nyong bigkas or ano, yun yung mga ginagamit nyo sa pang-araw-araw nyo?
2: Meron bang ano, anta dito, consequence?
0: Simple question lang. Kasi ako,
2: oh my God, ibang word yung iniisip ko.
0: Kasi for the listeners, ako, ang kaya ko, Filipino at saka Tagalog, Batangas, Tagalog, Batanggenyo. Kasi taga Batangas ako. So, kayo naman.
2: Sino mauuna?
3: Ako na lang.
0: Sige, kasi isa lang
3: yung sa akin eh. Tagalog.
2: Pwede ka rin mag-Filipino.
3: Filipino, but yeah, mainly Tagalog.
2: Yeah. Okay. So, ako, I think sa Filipino language, syempre Filipino, tapos Tagalog. And, Pangasinan, and sa Ilocano, medyo, I would say Ligwak. Kasi, natuto ako mag-Ilocano nung bata ako. Tapos nung lumaki ako, parang nawala yung parang pagiging fluent ko sa Ilocano nung lumaki ako. Kasi like, nawalan ako ng connection dun sa mga tita, tito ko na maroon mag-Ilocano. So, ayun, Pangasinan lang. And Filipino Tagalog.
0: Ako, makaka-relate ako sa'yo kasi, ano, yung half-side sa pamilya ko, puro mga Ilocano din. Pero di ako lumaking natutong mag-Ilocano kasi lumaki ako sa probinsya sa Batangas.
2: Oh, yeah. Tapos ano, wait, diba consider pa naman na language yung ano, yung Beckinis natin?
0: Yes, I would consider that.
2: Nice. Wow, plakado.
0: Yeah.
1: Yes, ako naman, Filipino-Tagalog to an extent kasi taga Mindanao ako sa mga Dabawenya dyan. Marunong pa ako mag-Bisaya and Cebuana na rin to an extent din. Kasi lumaki ako sa Davao region. Nakapunta na rin ako sa Cebu. So, yeah. Filipino,
3: all
1: Tagalog.
3: All around the world.
1: Yeah.
0: Around the world. So, may halo tayong Luzon, Visayas, Mindanao. Well, ikaw, Ella. Ikaw na yung Visayas, Mindanao.
3: Ako na lang yun. Dalawa.
0: Siya na yung Viminda. Tayo yung Luz.
2: Luz.
1: Kasi yung lola ko talaga is pinanganak siya sa Mindanao. Pero lumaki siya majority sa Visayas. So, Viminda, ako na po talaga yun.
0: Ikaw na yun.
3: Ikaw na.
0: So guys, alam ko na pag nasa school tayo, kahit saan tayo magpunta, lagi tayong nagpi-Filipino. May sarili tayong mundo. Pero curious ako, ano yung isang phrase or isang kasabihan sa Pilipino na hindi natin matranslate-translate sa English, pero ano, parang alam mo yun, lagi mo siyang ginagamit to the point na kapag nag-slip up ka or code switch ka bigla sa harap ng mga English-speaking friends mo. Parang di mo ma-explain yung sarili mo na, ay, ano, tapos kapag tatanungin ka nila na, uy, ano ang sabihin nito? Sabi ko, ah, ganito. Pero parang, wala siyang direct translation. So, ano yun sa inyo?
2: Oh my God, wait, may naisip agad ako. Kita. Anong English ng kita?
0: Depende sa, ano. Depende on the context.
2: Right. Kasi kung halimbawa sasabihin niya na, mahal kita, sa English, ang translation nun is I love you. Pero dun sa mahal kita, wala namang ako, which is I.

0: you, which is ikaw.
1: Pwede
0: so,
1: naman. Asan yung ako,
0: kita?
1: Mahal kita.
0: Walang...
2: Parang yung grammatical, equivalent niya.
0: I think yung ibig sabihin, kung itatranslate natin sa English, kaso para magiging mahirap siya. Kasi like, ang kita yata is a word na... Well, I think a description na nanggagaling sa speaker na pinoproject towards another speaker.
1: From me to you.
0: From
3: me to you. Yes, ganon.
0: So, ayun. Kung halimbawang itatranslate natin sa English directly, parang medyo mahirap ilagay in context. Pero, pwede mo siyang, i-translate indirectly, which is gagamitan mo ng ano nga, ng I and you.
1: Mm-mm.
0: Tapos, yun, ganon. Tapos, oh, speaking of mahal kita, ay, kaya na pala, turn niya na.
2: Kasi, Kasi
0: baka mamaya yung isang word na iniisip ko is magamit niyo na. So, para kayo naman. Kasi like, merong word na connected sa mahal kita na pwede niyo rin magamit.
1: Mm-mm.
0: Which ay. Is what?
3: Oh, kasi which is kiligma.
1: Oh my God, yun yung sasabihin ko eh.
0: Ko pa pala,
1: ano ba yan? Ano nasasabihin ko?
3: Aba, mag-isip-isip naman.
2: Yung kilig, alam niyo ba, nakikita ko na yun sa TikTok na yung mga foreigner, ginagamit nila yung word na kilig.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi nila ginagamit ng tama, which is obvious naman kasi syempre, hindi naman nila language.
1: Translation kasi niya, thrilled?
3: Kasi di ba parang
2: yun siya, yung closest.
3: Para siyang a flutter in the stomach. Yeah.
0: Butterflies.
3: Oh, butterflies. Pero kung hindi nila alam yung context kung saan ginagamit yung salitang yun, hindi nila magagamit ng tama.
0: Mm-mm.
3: Yeah.
0: Mm-mm.
3: And mahirap din siyang i-translate kasi sobrang specific yung feeling eh.
0: Yeah.
3: Sobrang, sobrang specific yung emotion. It's such a specific situation when the feeling comes up.
0: True.
3: So mahirap siyang i-translate na ora-orada.
0: Mm. Pero common siya, di ba? Parang common emotion siya, common... tag dito, nararamdaman ng mga people. So, bakit, bakit di nakaisip yung mga English speaker ng... Bakit Filipino man? Ano pa ang laban nyo? Okay.
1: Meron na ako.
3: Meron na siya mga...
1: Gigil.
3: True.
1: At saka, I found na may nalaman ako sa TikTok.
2: Kinuha
1: pala, ninakaw pala ng mga English yung gigil. Hindi nila tinranslate. May gigil na sa dictionary at dictionary ba yun? Pero yes. Kinuha na nila yung word, hindi nila tinranslate.
0: Wow.
1: So gigil lang siya, gigil.
3: Kagigil yun ba yung parang,
1: yung gigigil ka?
3: Di ba minsan it can also mean parang cuteness aggression?
1: Ganun.
3: Pero may gigil din na ano eh.
1: Yung gigil, yung parang galit na
2: sobrang galit.
0: Bakit? Okay.
2: Okay, so dumako naman tayo sa topic ng episode talaga natin, which is Buwan ng Wika.
1: Yes.
2: So, Buwan ng Wika, Filipino Language Month in English. So, growing up ba sa Pilipinas, kasi lahat naman tayo lumaki sa Pilipinas for more than, at least for more than 5 years tayong lumaki.
1: Yes.
2: So, yung foundation natin nasa Pilipinas pa din. So, I'm wondering kung paano nyo sinelebrate yun in school? Tapos kung ano yung impact nun sa inyo? Like, kung napamahal ba talaga kayo sa pagiging Pilipina nyo? Sa pag-celebrate natin ng Banalika. So, let's start with, I think we should start with JM. Because me and JM have had the most conversations about this.
3: Yes, let's go.
0: Okay, so, ang dami kasing events sa amin tuwing ang tag dito, Buwan ng Wika.
1: Mm-mm.
0: Like, nung nasa San Vicente Elementary School pa ako, ang pinaka bet na bet ko na pinapasukan kapag Buwan ng Wika is yung yung contest na fashion.
2: Malakang
0: bini, mga lakam, lakam bitin. Ay!
2: Mali!
0: Lakang bini, tsaka...
3: Lakan bini.
0: Ah, yes. Lakan, at
3: tsaka
0: yes. Lakan bini. Okay, so ayun. Ayun yung bet na bet kong pinapasokan. Tapos meron ding culture, I think, na kasama ron kung saan magsusuot kayo ng clothings ng mga cultural MM sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Like, kalimbawa, ifugao, ganun. Mga tausug, mga waray, ganun. And it's very memorable kasi like, oh my gosh, I remember

0: Remember, sumali ako sa sa model na yon, sa fashion week na yon sa school
1: naging
0: namin.
1: Naging lakan siya.
0: Well, hindi naman ako naging lakan. Sumali ako doon sa isang ano.
2: As in fashion
0: talaga model.
2: Siya.
0: Oo, sa, sa, I think, ano dito? Costume puksaan namin.
1: Wow, costume puksaan.
0: Nagsuot ako ng ano? Nagsuot ako ng damit ng Ifugao.
1: Mm-mm.
0: So, naka, ano ako, nakabahag ako.
3: Kapaliyo. Grabe ma.
2: Kaya ka nito. Sobrang committed niya.
3: Station ko, ano yun?
1: Sumaya ka?
0: Ha?
1: Sumaya. Dapat sumaya, di ba?
0: Sumaya kami.
1: Special tapos, number.
0: Ano yun ba yung malala? Ano? Kasi di ba dun sa ano, sa, ay, dun sa may, sa contest na yun, syempre, ano, may mga grade 6, mga ganun, pataas.
1: Mm-mm.
0: I mean, pababa. Ako si Ado, I think grade, ano ako nun, grade 1 at or grade 3.
2: Tapos sumali ako. Very young.
1: Lakas so very young.
0: Tapos sabi ni mama, paano ba magsuot ng bahag? Kailangan ba ng brief?
1: Naku!
0: Ay, nangyari, babe. Umakit ako ng stage na walang brief.
1: Oh my God! Grabe to!
0: Pero ano, ang ginawa ko na lang is tinakpan natin yung ano na.
1: Bata pa naman din, wala pang
0: parang ironic kasi like bata pa naman ako so like kailangan talaga ng protection pero like at the same time pa naman so hindi pa masyadong aware.
2: Nung nag high school ka te, kasi di ba nag high school ka din sa Pilipinas, how was that? Ano yung naging pagkakaiba nun sa elementary?
0: Oh my God. Hindi namin na celebrate yung ano, buwan ng weekend na nag high school ako. Kasi
2: what?
0: Like, I think nung grade 7, grade 8 ako, pandemic.
2: Ay,
0: so, online.
2: COVID.
0: Tapos, nung nag grade 9 naman ako, ang balik na ng school nun is yung past August. So,
2: okay.
0: Ano na siya, tapos na mismo yung buwan ng wika nung bumalik kami sa school. So like, at saka ano, parang ang awkward naman kung isa-celebrate agad yung buwan ng wika pagbalik agad sa school. Kasi like, diba nasanay tayo na bumabalik ng school ng June para, alam ba, ma-prepare tayo sa nutrition month, ganun nga sa buwan ng wika. So like, parang, ayun, naging awkward sa time nung bumalik ako sa school, tapos hindi na na-celebrate yung buwan ng wika ng high school.
2: O kaya naman, Trisha Ella. Kasi...
3: Yung sa amin, pare-parehas lang din. Nung elementary ako, may mga lakan-lakan bini, yung mga pageant-pageant.
2: Sa bayang pagbigkas.
3: Oo, sa bayang pagbigkas. May mga patalumpati.
2: Yes!
3: Tapos, may mga duet competition pa.
2: Ay, mga talastasan.
3: Yun. Oh, talastasan.
2: Ano pa nga yun?
0: Balagtasan.
2: Ano nga yung lumang ano?
0: Yung rap, balagtasan.
2: Hindi. Yung yun? Lumang ano, kundiman.
3: Ah,
2: kundiman.
3: May pagganan kayo, ma.
2: Meron kami
0: kundiman. Oh my God. So, wala, ibig sabihin, meron kayo ano, mga tao na nagsiserenade, ganun.
2: Yes.
0: Oh my God.
3: Wow.
0: Wala kami ganun.
2: Wait, balik tayo kay Ella.
3: Oh.
2: Ano mo sa
3: inyo? Ganun. Tapos, ano, parang hindi ako masyadong nakisali na parang sobrang committed ko sa buwan ng wika. Kasi, yung pagkakakilanlan sa akin sa school, ako yung nilalaban sa English. Hindi ako nilalaban sa Pilipina. Opo.
2: Kung sa magnet, ikaw yung South Pole.
3: Yes,
2: sa South Pole nila.
3: Oo. Pero, parang na-engross ako ng buwan ng wika. Kasi, nung bata ako, I had this fixation with Rizal. Na his life, his work, his contribution to the country. So parang wala pa akong grade 1. So parang kinder 2 pa ako. May interest na ako sa buhay at ano, mga ambag ni Rizal sa Lipunan.
2: That's good.
3: So ayun, kada buwan ng wika, parang mas na-feel ko 'yun na parang patriotism, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa sariling wika. Tapos siyempre, taga Mindanao kami. So, maraming mga indigenous tribes na nandun. Tapos, siyempre, yung mga lakan-lakan bini, mga pageant, ganun. Yung mga outfit, very indigenous inspired.
1: Mm-mm.
3: So, yung mga traditional weaving patterns, mga traditional beading patterns, even jewelry and headgear.
1: Mm-mm.
3: May mga costumes na heavily influenced sa indigenous people. Tapos tong high school ako,

0: Siyempre, nung end of grade 7, nag-pandemic. Pero parang inabutan ko pa yung grade 7 buwan ng wika. Mm-hmm. Hindi ko maalala kung buwan ng wika ba to. Pero, kasi may ano eh.
1: Share mo na.
0: Oo.
1: Share mo na lang.
0: Kasi naka-cultural attire kami. Tapos, parang kumanta kami. Nang ano, hindi basta, naka-cultural attire kami, may naka-indigenous attire, may mga naka-balintawa, ganun.
2: Uh-oh.
0: Then, nag-perform kami in cultural attire. So, parang yun yung pinaka, tumatak sa akin na culturally related celebrations in my time in the Philippines.
1: Ooh.
0: Yeah.
1: What about you, Trisha? Elementary ka lang, no? Tapos umalis
3: yes.
1: ka na.
3: Umalis na ako ng grade 3 eh.
0: Uh-oh.
3: So, hindi ako ganun na ano. Ang naalala ko lang is performance. Sayaw-saya.
1: Magiling.
3: Sayaw-saya.
0: Dancer tayo.
3: Tapos yung naka-ano, diba? Yung naka, ano yung costume? Tapos sayaw-saya sa harapan ng school. Ganon. Yun ang naalala ko. Tapos lumipat namin dito.
0: Mm-mm.
3: I think, yun talaga yung parang mas na nagtagalog din ako kasi, diba? Parang gusto mo rin, you don't wanna forget your language.
0: Oh.
3: Especially because lumipat ka sa ibang bansa.
1: So, sa amin, similar din sa lahat sa inyo. Sayawan, kakanta, tapos may magpe-perform. So, puro ganun lang. So, pretty similar lang.
0: May rarampa.
1: May rarampa.
2: At yung rarampa, nalaglagan ng ano.
1: So, guys, tinignan ko yung tema nga ng ano ba ng wika ngayon. Ngayong year.
0: Hala.
1: Tapos sabi, ano, gusto ko lang malaman yung thoughts nyo. Ah. So, ito yung ano tema. Wikang Filipino at AI. Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ayan yung naging tema ng DepEd this year.
0: Mm-mm.
1: So, anong thoughts natin doon na pinagsama na ang Filipino at AI? Kasi alam nyo, noong 2024, yung tema noon, o 2023, yung tema noon ay kasama pa yung mga katutubong wika sa tema.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon, parang, hala, bakit nawala yung mga katutubong wika dito? Pero, ayun. So, I just wanted to know your thoughts on it.
2: Mm. Ano, you.
0: You?
2: Oh, plus thoughts. O thoughts. Ay!
0: Ang bilis!
2: I think, ano, masyado silang na OA, siguro.
1: Mm.
2: I feel like, I think na, siguro, they were thinking of like, how do we modernize?
3: Yeah, they're trying to be like every other country.
0: Trying to be
2: progressive. Modernize this buwan ng wika event. So, siguro na OA sila na, oh, what if ipagsama natin yung AI, pati yung culture natin.
3: They wanna like include AI in everything.
2: So, I feel like they took it in like a wrong way, I would say. Kasi like, sa lahat ng mga ano, kung nakikita nyo sa Facebook, gano'n, ang daming mga poster
1: laganap
2: na.
1: Laganap
2: oh,
1: ang AI.
2: Oh,
1: lalo na, nakita nyo ba yung sa isang school na nagpa-AI poster contest sila? Ang daming comments doon. As in.
3: Dami sa Facebook.
2: How do you even grade that? Yung mga poster content?
3: Diba?
2: Kasi like, ano.
3: Because it's just a prompt.
2: Exactly.
3: You're just
1: wala
3: prompt.
1: Yung creativity.
2: So, ano yung pagalingan na ano, paglalagay ng prompt sa AI?
0: Oo, paspesifika ng prompt.
2: So, what if ilagay na lang natin yung criteria dun sa ano, sa prop
3: mismo, diba? Eh, perfect na yun.
2: Diba?
0: Oo.
2: Lala nun. So, ayun. How about you guys? Anong thoughts nyo?
0: Oo. Tapos, I mean, hindi natin madedeny yung benefits na dinadala ng AI when it comes to gathering information and research. Pero, buwan ng wika to eh. Yung focus sana dapat is the culture, is the heart, is the language, is yung ano, the language that we fought so hard to protect from colonizers, the language and culture that we fought so hard to preserve through generations. Kasi, especially sa paglaganap ng AI, paglaganap ng technology, napapansin nyo ba na yung mga bata ngayon, mas magaling pa mag-English kaysa mag-Tagalog.
1: Yes. Alam mo ba, meron akong pinsan, hindi siya marunong mag-Tagalog.
2: Oh,
1: pero
0: diba?
1: Laking Maynila. Ay, ano naman yun?
0: Diba?
2: Si Trisha, meron kapatid.
3: Dito na siya lumaki.
1: Oo, yun nga lang, yung kaibahan. Kasi pag immigrant, syempre. Meron talaga mga immigrant parents na ayaw turuan yung mga